0: Escape on Hearts Radio Aruba 106.7 FM.
1: Paga mas tiki pa luna. Mitimpong notisya pabo. Aruba na ang si Unicorn Awo bupo kumpra awi ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda pa si kumpra kubadata pensa riba dje.
2: Yes, you can afford it now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore riba Boulevard of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it now more than ever.
1: Paga mas tiki pa luna. Ang si Unicorn. Pabiba mingho.